Pwos mwen chpe ou de se so de kalite Barbara. Alors, pou da pa pwen pou sa kesyon. Setyem kesyon, yal pou dwen l'ekol English.